0: bo gulay nga antimin ba program nam ya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Sada lamay. YFM.